morena le modimo wa rona naledi entle ya meso re tsohile re a leboga basadi re phonyohile ka gare go leraba la setso mabaledi wa maphelo a rona re a leboga le go seng gona re tlisa ditanki di ditebo wena yaka lese marung a tshabega kgwedi laba ya fela mmabaledi re ntse re bitsa ka lebitso la gago re tsohile kreste ka baka la mogao mogao wa gago tlhola ka go sa feleng ke ka ona re kgutlang ka sefela se teng sediba sa madi a letareng ya tefelelo monggadi ke a rapela nthuse ka tiisetso gobaneng ga ke sa dule go wena morena ga o keke wa tsamaya le rona leeto lena le kekebe ra kgona go le pheta re a leboga modimo ba teng basadi ba ntseng ba robetse dipetlele modimo ya maatla otlhe ba teng ba ntseng ba tsetsela ka matlhaba ka gare go malapa empa ntse re ya pele modimo wa o keke ra o tlogela pele ditlhonolofatso di fitlha le go bana ba rona gobane o itse ke tla o tlhonolofatsa go keneng ga gago ke be ko o tlhonolofatse le go tsweng ga gago ntate modimo ke ena ka gare go malapa a rona ke bitsa go wena nakong ya matshwenyego ke bitsa go wena le nakong ya matlhoko le ditsietsi le matlhomola ga o le teng ga ke batle tsebo ya ntho tsotlhe wena o ntekane kreste ya maatla otlhe ke bitsa lefatshe lotlhe bana ba rona ba ntseng ba dutse ditrateng ba teng kreste ya malapa ba ntseng ba dutse ka gare go dintlo tsa dithaven wena o modimo wa dipelo ga o shebe tshobotsi o shebile se ka gare go dipelo tsa rona re a rapela monggadi ke a rapela le go seng gona re thuse modimo go tshepa gobaneng wena o modimo ya tshepagalang boloka batlanka ba rona ba bangwe ba ya tloswa lefatshe ntse re tloswa ganyane ga re bone empa se e leng teng re dutse gobane o itse tlong re gutleleng go jehofa o tlathile o tla tlatlo re lokisa gape modimo ke a itebogela ke ka ona sefela se reng boka modimo wa ganya modimo o re entse ntate modimo boloka setšhaba sa eso fedise dintwa le matshwenyego ka kreste morena amen.

0: tie. Ah, e wena. Ah, phela nithi wafosa. Okay, let me light. Or if you don't have, you actually don't have. As people, we need to stop trying to fit in. Thank you, Ncane. Skelebo want to tipping ya. O batla ho fita ini le mo bona ngore mona mare. Mo conversation a high flow. Ba bua ba re next month a re beng di 2000 re a Zanzibar. Awo. Na ke sena je. Ke batla mba thumba o ba beng di 2000. O kene o bo qetelle o ikentse di ntwentse o sa tlameng o kena o tsona. Bitsong lauring, you want to fit in. You want to belong. Ha o batla ho phela nnete. Keep your lane. Ha o ana le hore na mangwe tlolla ho galla. Ko hella ho galla bophelo. Keep your lane. Dula lane ya hao. Okay, ni mlaetsa ore yo mandlo nkulu impilo e fake asiyo ngoba uhlala uzizwisa ubuhlungu uzagcina uthakatha ngenhliziyo embi ayikho ngoba uphila impilo yani e fake phuma lapho hakere ha re kopane wa tsama ulo adima le koloi ya motho hore fela o no o kenye sinotlolo sena monwaneng o nsupe ka sona o bua ntso yes tsane. Batho ba na batsa ba fosa. Fosa haholo.
1: Nna ke batla ho compare hle. Ke tshwana le mme o a tshwana rena ha compare. Nna ke batla ho compare. Ha ma emo a le tsena kana go a teng season ha le tsena ke a moela hona jale ho tsena. Ha ke na le hona ke na ha ke sna hona ke na hona. Ah wa tsoba nna e bile kana go ke se ke ka reng ke fatsenya. So ke nka metsi hlapa haholo ha o no tshoga. Ho ba thaba go ne ka mohela hle. He ba thaba tsa mehlolo go sa ba tlo ka mohela hle. Jo jo ba thaba tlo ka mohela ke sona motho tsa ge di bonang. Tsa thata sa tlo ka mohela. Sho ba.
2: Yo sa mmela ya mo le a motle ba ratang a ratang di nete. Se tsana ho phela so le sona ho mna di jwang. Kwa tsebo. Ho sa pretend, ho sa fake life ho monate. So, ha tsebo tsana le yone ya motho a tla ba ka tsa ma ka di maka di phahlo tsa batho. Ho bane fela a batla ho tlotlo ke mamang. Ha mo se bo gola se tlo se jonjo. Ash. Ho tsebo nna ntho ke sna na ke nena. Nka mpa ka etsa show ya ho mo hlaka thotse monyetla ho ya ke. Ke se le ka thata ho ke ithola. Ah, hle. Sohle, wa tsho ke ne ke na le jo se tshwana. Ke mo hloka le bitso. Tlo go bolelle. Nkile ka ba le mogotsi e mong wa ka. Mogotsi na wa ka. A ithetsa batho re ke le pone fa e bile a na le uniform ya teng. Sho, but se tshwana. He ba tra di bona. Se tsana motho a phele ntho ya le nyona. Ho na le batho ba sa batleng ho phela ntho ya le nyona ba le nishane ba sabela le bana ba bona. O nga mo kore motho a sabela le bana ba hae o ga bua nna ke mamma ke na le bana ba ka ke bana ke na le bana ba bakane. Mm. Jose. Yo. Mm. Hey.
3: Hai se tsana hai go bibina ha e go po chaise o se papa ke o tibela ga jeno ke fatlo tsa ma ke go nwe tsa ma go ena go mamisi mamelo ke tsa letsatsi sheng wa tsiba ai come on thank you much dad
1: wa tsana kana go tswana o fa le 500 o bo re se go betlana ha batle ha o sebetse ha batla o sebetsa jwang o fa 500 nna ke batle ke phela se ntate modimo sa ke di kore mamela ke phela nnete ke phela lishano o dula o sa lokoloa pelo ha e lokoloa mara o phela nnete moya wa o le pelo ha e lokolole

0: le yena ha kae a potela ya kantle go ka itsa halo ga bane le ngwana a ska nna e ka mo hela ka go ho thule hana bana ha chinche mawa le yena a ka dosh o tlo bona o tla bana le ngwana ha ona go tla no phangelo le different mothers tsa bana ba bangata ngata jwalo go tho wena wa hudisa fela wa hudisa a next le yena o tla mo hloka ngwana.
1: Mamedi we ikutlwetse hle melaitsa ya ba mamedi o ke ne melaitsa ka mona ore mo ne mandlongkolo since monna e le morui nang ka ipehela tshelete ya hae ka thoko ha ise le enough a kenye divorce ayaya o ke ne melaitsa mo mandlongkolo ke etse jwang okay. Lenore e ke na le taba mona mandlongkulu tsorelo ntshware maratuba le kwa dumela
2: re tembe ke mandlongkulu
1: re tembe ke mama
2: ke tembe mandlongkulu ha ke utla mona itsa hantle ke na phone ho nda mara ke se ke tla aga ba tshwenye ra le nje a ke re ntate o na le ditshelete o na le mapaipa ya hae. Jaanong why mabaibai ana a sa nketana bana ba gae bana le bomme ba bone ba lo dula moo and then o nana dule le yena kgotsa ga ana bana ke ba itule le bantse ba sena bana why yana ba tlisa go o nana senang bana kgotsa jaanong o abusa o na senang bana a phete gape lo abusa le bomme ba bana bane kgotsa jaanong o lesisa bomme bana connection le bana ba bone o a banka o ba bokeletsa go yana meaning gore o batla dintho kaofela di tle go ye so ke nagana gore osa e ne le gore o na le tšhelete ke re the way story se bue ga e etsetse bana ba gago magae a right le bomme ba bona he ke nagana e tla ba right a e le jalo a maintain-e bana ba gae cause vele ke re ga ntata entse ngwana tla ma maintain-e bana ba gae ga o tlhoke o ga ba tlise go mosadi wa gae kgotsa ke a utlwa go na le mamedi a itse mme o batla go divorce kapo jwang ke nana bona ba ka nna ba tswelela pele le lenyalo la bona mara mme ntate o a maintain-e bana ba gae
1: mamedi ke a tshepa le o dumela o ikutlwetse o ke ne molaetsa gore no Setswana se ke lala lankwa ke maikutlo skelelwana o re ne o Setswana se yona monne o ga a rate mosadi eo o mo entse nene kapa legoba la gae heleke osmaria ka face 2 a re e ke ipotsang yona ke gore go bomme ba bana o ntse a reng go bona gantse a ba etsetsa bana a banka why a sa etse bana le mosadi a le mo o te molaetsa go ke neng ka mona gore Setswana dumele ntate o ga a tshwanela go etsa bana go beautiful wife ka lebaka la seo a se phelang tate eo o rwetse I wanted to say that
2: hallo
1: moratuwa
2: le kae moratuwa
1: re phetse moratuwa wa kaena o phetse
2: banneela ngwana nne nne o wa modimo o ga a ka godisa bana bana ba ntatolo
1: okay
2: ga ba ye bomma bone
1: all right
2: a ba maintain-e mo bomme wa bone e seng mo o ka tlhong bana bana ba shebile kgona ntho ngwe le ngwe ya mme ona ntho ngwe le ngwe ya mme ona ga ba maintain-e ba le bomme ba bone ena e le nangeke wa boraro a engwanan a esedumen ga ba maintain-e mo bana ba ke bana ba nne one or ke different mother
1: ke different
2: different a ntatona wa sedisa o ya kwana wa tlola-tlola ke letsepe o kwana a ngwana mone wa tsaba dumela thank you
1: moratu mamedi o ke ene molaetsa ore kgotso mme Setswana ke kopa tshwarelo ka go tswa topicing ya gago moratu wa ke tlo fa ditaba tsena tsa gago teny mogomong ke ene a ikagamelelang lefapheng leo o ke ne molaetsa gore dumela ngwane so o tseba mang le gore ke ena a senang bana

0: Dikile ya nna dikakapa, dikile ya nna megale, ba etapele, lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: Mmamedi, etaba tse monate ke tsena. Le kwa FM e keteka dilemo tse 12 e tseletseng kgasong go tloga ka selemo sa 2014 ga jwale. Re a leboga mothaselle mo kgothometsi ka thaselo ya gago. Dula o mametsene kwa FM yo beya setlhitlholong ka dinako tsotlhe. Hashtag le kwa FM ke semonyolane. Hashtag 12 years e moyeni.
0: Dikile di anna dikakapa, dikile di anna megale, ba etapele, lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat.

ha ke o dumedise ke la mashome a mararo kgwedinyana ya phato selemo sa diketetsepedi mashome a mabedi le metso e kabang e mmedi ya boelang le metso e tsheletseng ya boelang a o dumedisa letsatsing lena la kajeno ke deni hendry mogomong a re a re tloba mmogo ka gare gommedi a iripoto re ya re lebile gore nya bokae mogomong ga e se yona gora ya boraro go tseding tsa ditaba tse ntse re tlhile re tla o neletsa tsona dipalopalo ntse di tlhile di tlhaelela ka seponeseng ka kwano mme re tlhileng re bona jalo gore letsolo la operation shangela le tlhile ntse le sebetsa mme bana ba seponesa ka kwano ka Gauteng ba ntse ba tswa jalo jaroya mabona gore ba tle ba bone gore mmelanwa ya amangwang jalo le nyebo tse mashome a mararo le metso ka ba mmene tsa peto o tshwarwa ka tsela le mofuta o jwang mme ke tsona le tse dintse ngata tse re tlhileng re tlatla re o neletsa tsona letsatsi lena la kajeno mme go tloa mona ga ebe ntho tsa rona di tlhile di tsamaya gantle re tlatlhile re buisane jalo le mong wa ba bue le go tswa ka mane ka legoteng la dinyewe ka kwano ka affair enageng gore re tle re tlhile re utlwe gore na lekala le leng kapa fapha le leng le le teng ka gare go kgotho ka mono rona ebe ke lefe se me re tlhileng re ka nna ra shebisana le tsona ke tsona tse le tsona tse re tlhileng re tlatla re lebile gore nyano ya bokae ga e se yona gora ya boraro ka tsona.

Jwale e tla o bolela gore metsotso ke 20 le metso e kabang e meraro ka moraora ya 10 le metso e kabang e mmedi. Ebe wena tse molomong wa gago letsatsing le la kajeno go tloa jalo mafelong a beke go fitlhela ga jwale ebe na ke dife ditaba tse e tlileng o di tshwere tlhakoreng la gago bono. Ke bone jalo gore go na le mme ya tlileng a tlaisitse jalo gore he ka Zone City ba ipeng ka mane ba ntse ba tlile ba tloswa ka gona ka mono mme kgaitsedi yaka ga ne ke tlhoka dintlhagolo kao fela mono ne ke batla go utlwa gore na ebe Zone City ke o kae gobane ga ke e tsebe Zone City o kae gone o ka tlhalosa ka botebo gona ebe ke o kae gore ke re tlile re bone gore na go e tsagalang mono empa ge jalo ka ntse le ge di a tloswa mono ga ngata ke re o ka tseba gore mo o tlileng go dutse teng go na le monga lefatshe mme o tshwanela gore tle le tlile pele le tlata le ipeye mono be le tseba gore na e be monga lefatshe ke mang kapa lefatshe le o ke la mang ee ke yona ntlha e ke e bonang e le golo a golo ona yone gore tle le tlile re e bone gore re e tlhakitlhakise a golo ka pele gore tle e tlile e etsagale mme ge ebe taba tse molo mongwe ga o ke dife wena tse e tsaetseng mafelong a beke go fitlhela ga jale tse e tlileng di tlhaeletse ditabe mo o ka buisana le rona ge ka nomoro ya mogala ya WhatsApp kapa text message ya o romelela jalo voice note ya gago kapa o gwaditse ka menona ya gago nomoro ke ya 0785859531 0785859531 ntle le mono nomoro ya mogala o ka e otlelang ke yane ya 0731505207 0731505207 ke gona mono mo o tlileng o ka buisana le rona gore ke re re utlwa gore na ebe wena tse e tlileng di le molomong wa gago ditabeng mona ke di feng lefapha la tlhabollo ya setšhaba ga jale le ile laeba le mokete o ne o tlhile o tshwere e leng yona road show e ileng ya tshwarwa ka mane ka JC Kotsie Hall Sebokeng mo o le tlile go bonala jalo ka nnete gore ge batho bana ba tlhile ba ntse ba le teng kapa ba sebetsang jalo le mmuso gore ba tle ba bona gore na ke ka tsela le mofuta o feng ba ka fanang ka ditshebeletso mmusong kapa le yona le setšhabeng mme ke mane moile ra bona jalo ka nnete gore mokgatlho wa kereke o ne o tlhile o kopane ka gona kapa wa dikereke o ne o tlhile o kopane ka gona ka mono mme ba bonagala jalo gore ba tlhile ba tla nne ba atolwe jalo le gore na ebe kamano ya bona le mafapha gore na ebe ke e feng gore ba tle ba tlhile ba tise maqhama gore go tle be le tseno kao fena ya neng a buelela jalo letona ka kwano ka Gauteng mme Nomantu Nkomo Ralehoko e leng yena modirectora ebile e le yena stakeholder relations o ile a ikopela jalo ka nnete gore ge ga jale batho ba kopaneng ka mono ba tle ba tlhile ba etse bonnete ba gore ba na le tshebedisano mmogo le gore ge go tla o tlhile go bona le jalo gore matsholo ana ba tlileng ba tshwere a o tla setšhabeng ka go fapa-fapana mona e le matsholo a sa etseng phaelwa empa gona o tla etsa bonnete ba gore tshebedisano mmogo e teng ebile le gore ga o na letho le tlileng le tlatla le thunthetsa jalo batho ba tlileng ba le teng mono ba kopang jalo le tsietso tsa ditšhelete lefapheng lena la tlhabololo mme yaaneng le teng ka gona ka mono e leng yena acting deputy director general Tebelelo Mkhondo o ile a bolela jalo ka nnete gore ge di-roadshow tsena tsa bona di tlhile di etsa bonnete ba gore ba beya poeng phano ya ditshebeletso le gona mane me re tlile re bona jalo gore baagi ba tlile ba emele monna mateneng ba sa tse borona ba kaya kae ka nako ba tlile ba ntse ba kenya dikopo tsa bona tsa go fumantshwa tshetso ya ditšhelete kapa ditshetso dife kapa dife go tswa lefapheng mme a bolela jalo ka nnete gore lefapha le tlile le thabile golo kapa bona ba thabile jalo ka basebetsi ba lefapha ebile ba na le bonnete ba gore mekgatlho ya bona e sa etseng phaelo e tlatla e thola ditshetso tse e tshwanetseng mme a bolela gore bona ba tlile ba tsepamise maikutlo a bona gore batho

ba boletse jalo hore he bona ba tsamaisa matsholo ana hore ba tle ba tlile ba bontshe hore ka re ho dikolo ka kwano ho hang baithuti ona ba etse ho ya rutwa ka re ho dikolo ka mono mme ba tlile ba tshela ka bathita ba ya maitshwaro a mabe a tlepi ka re ho dikolo a bana mme ke mane mo ileng ha bonana jalo hore ka mane ka Riverside ho ile ha e ba le baithuti ona ba ka ba magolo a ka bang a mane wa ileng ha bonana jalo ka nnete hore ba ile ba tle hore ba tle ba thole tsebo lona thuto ho tsena kaofela setsholo lena le ne le eteletswe jalo ke yena Sergeant Anna Maredi ho tswa ka mona ka Social Crime Prevention Unity ka ona ka fere yerakaeng mme ho boletswe jalo hore lekalanena ke mane mene ba tlile ba kopane hammoho le mahlatsipa o tlileng ho bonana jalo ka nnete hore he ba ne ba tlile ba tla nne ba ba thole jwang mme ba kopanetse le ba public board e leng yona Film and Publication Board le Department of Social Development le mokgatlo o sa etseng phaello wa Indibano Victim Empowerment hammoho le ba lekala lena la Gauteng Traffic Wardens hammo le mokomishinara wa kakwano ka Sedibeng ba ne ba tlile ba tlo tshwela ka mathe tlhaselo tse e tsalang kare ho dikolo ka mona e leng yona boding kare ho dikolo ka mona le bana ba ntse ba tlile ba sotlana le bana ba bang kare ho dikolo ke tse ding gape tse ntse re tlile re bona gore ne di tlile di tshwerwe. Mokgatlo wa batho ba phelang ka boqhwala ka kwano ka Sedibeng ho boletswe jalo ka nnete hore he ho tlile ho bonala hore le ona o ile wa tswa jaro ya mabona mme bana ba tlile ba tsamaya jalo ka nnete hore he ba tle ba bonagatse kapa ona o totobatsa hore ebe ho tla ba jwa kapa ho jwang ho phela ka boqhwala le gore batho ba tle ba tlile ba nne ba tlohele jalo gore ba nne ba fane ka taba tse e seng tsona ga o tla a kgatlhanong ya batho ba phelang ka boqhwala mme ba boletse jalo ka nnete gore he ga jale ho se o tlile go ena le batho ba ntse ba tlile ba leka jalo ka nnete gore he ba bontsha gore boqhwala bo tlile bona le tse ding tsa dintho tse tlileng di sa fitlhelei ba boletse gore ho hang ha ba batle gore batho ba ne ba tlile ba utlwele botloko empa le bona ba teng gore ba tlo phela jalo ka baahi ba Aforika Borwa ba tlile ba tlitse le diphetogo tse teng kare Sedibeng district ka kwano mme ba boletse jalo ka nnete gore go na le diphepetso tse tlileng di ntse di bonagala gore go bona di teng ebile di a ba ama di etsa jalo ka nnete gore le bona ba tle ba tlile ba kwekwetlwe ka thoko a go tla nthong tse ding mme ba boletse jalo ka nnete gore he bona ba etsa thapedi gore ba tle ba tlile ba amogele ka re o setšhaba le bona ba se begelwe ka thoko ka gore ke batho ba nang le diphepetso tse itseng maphelong a bona a letsatsi kang mme ba boletse jalo gore ga otlile o shejwa jalo motlhala ka re o Aforika Borwa ka kwano batho ba nang le boqhwala ka re o Aforika Borwa ka kwano e tlile ba bonagala jalo ba sa phele ka bolokologi go tlile o ntse o bonagala jalo gore diphepetso tse batho ba nang le tsona hangata ntse di tlile di jele setlwaedi kapa di le ngata gagolo na ebe wena he ditlolo tsa molao kapa dife kapa dife tse e tlileng di le bolomong wa gago ke dife letsatsi ne la ka jeno tsa tse o leng wana wa teana le tsona e ka ba mafelong a beke go fitlhela ga tswale le letsatsi ne la ka jeno gore na tse molomong wa gago ke dife mane be re tlileng re bona jalo gore komišene ya matlhanga ntse e tlile e tswelela pele ka ba bang ba batho gore ba tle ba tlile ba teke bopaki ka gona ka mono mme le tse ding gape me ntse re tlile re bona jalo gore go ntse o na le dinyewe tse tlileng di le ngatanyana tse ntse di etsagala gore di be teng ka kwano ka gare go metse le metsana a rona me re tlileng re bona jalo gore ka mono ka sebokeng o se o tlile o tlhalositswe jalo gore batho ba ntse ba nkela jalo dimetara tsa bona le dipeipi tse dintsi tsa matlhakase ntse di tlile di nkuwa ga re tswela peleng ke mane mele ra bona jalo gore go kene ga marangrang mme go ntse go tswelela pele go natefisa kapa o bebofatsa maphelo a batho mme ke bane medile ra bona gore batšha go tswa ka sebokeng le ka mane ka Zamdela ba ile ba kopana ga mmogo ka morago gore go tle o tlile go negelane jalo ka laboratori ya dikomputara ka dikolong tse pedi tsa boemo bo bonyenyane mme ke bane medile ra bona jalo gore baithutwana ba tswang ka mane ka Mabuyeleng primary school e tshwalagalang ka zone 11 sebokeng
ba ile ba ba pele ba una molemona ono tshile u bona le

nako ha bo isha ba ha jwala tlao bolala jwa lore ke metsotswe ka bang e robedi ka morao lena ya ha ya pele hle o totlile o nkile na matso metsi nhle ho bonana jwa lore meti wa ka le kitle ke monebeletse ka tsatsene na ka jeno ho tswa ka mona ka feri ena gengkhoto a ke ke be a hlala le tsatsene na la ka jeno empa he ha ona le le thole tlile ne tlatne le re eme ka pele ho bane ha jwale ntse re tlile re tswella pele re ya pele na lwe

metsotso ma shoma mbedi di metsoka ba nyamara ro ka mora hora ya pele me tabantsa re khile re bua ka yona ke tabana ya ho pepetsa kapa ho pepetsana ha bo radipolitiki bo madpolitiki na go ba tleng ba bula bojalo megatlo ya bona mana me re tleng re tata re bona hape go le morao tjena ntate Mashile o butsi kapa o sa tlhile ngodiseditse gore o tlo ba le mokgatlo ke motho e re tlileng ka tseba gore e ne le politicana a na listile yena o lanna matha mekgatlong e mengata ya dipolotiki ka kwano ka gare Aforika Borwa mme rumane me ntse re tlile re bona gore lekalo ka ka Gauteng ka kwano mokgatlho wa African National Congress o so ikarabetse go Democratic Alliance tabeng ya bothata ba metsi billbotong e entsweng ba ipiletsa jalo kapa ba bolela ba African National Congress ore ke bo ramonyetla modula studio ka province ka kwano panyatsa Lusufi o sa tlile a pepeleditse bana ba mokgatlhona Democratic Alliance hore ba tle ba tlile ba bone jalo ka nnete gore he Biden tseo Biden ba di etsa pejana ke difeng kana ba tlile ba ntse ba qhwaya kapa ho hlo kwaya le hona ho fa batho jalo tshebetso me a bolela jalo ka nnete gore ke bo ramenyetla fela ba African Nation ba Democratic Alliance are o bolela hona ka baka la gore kamane ka Tshwane ha jale tjena kontraka e tsamaisang metsi kapa bana ba tlile ba kgethile kontraka nakong e fetileng ho tsamaisa metsi ka mono ke mang a ile a tla a dishwashwatha puing ya setšhaba moo a bolela gore jalo ga o tlhile o bona jalo gore bana ba DA ba tlhile bampa ba matha fela jena ga o na le letho ba tlileng ba le etsa gobane go hang ga o sheba metsamao ya bona e maphempe bona ga o na mang e a ipepisang ebile ga o na motho yo a shebane le tseno bane motho o tseba gore o tshwanela gore a shebane le dife tse dingwe tsa gae mme a bolela gore he bana le tanka e tlileng e tsamaisa metsi ka bommasepala mme ga ba sa kgona gore kapa tanka tse e leng tsa mmasepala ga e sa le tanka tse e leng tsa nna tsa fua borakonteraka ba ikemetseng ka gare ka mane ka Johannesburg le ka Ekurhuleni ga di bolela mme a bolela gore ga jale bona ba ntse ba tlhile ba bona jalo ka nnete gore he ba le ka go tlisa botsitso ka gare go toropo tsena tse ba ntse ba di eteletse mme a bolela gore ga jale ba bona jalo ka nnete gore bona ba tlanka fela ba le beya monara ga o Tshwane le gona monara ga o thola o sheba ka mane ka Ekurhuleni e ne e le bona ba eteletseng pele ga o tla kena Kat Matlala a nga o tsa ka gare go Ekurhuleni mme a bolela gore ga o ka ba ba le mang ya itleng a lanna a bua ka tsona tseno ba ile ba lenya la koloba Lesufi a bolela jalo gore DA e batla gore kapa DA e ne e tsamaisa Tshwane batho ba mmasekarala ga bana ba tlile ba šua lenyebelele ka bono ke lefu la cholera le bakueng ke metsi a re ke manga a ileng a ba le billboard a re a baka ba etsa seno a re ga jale ba ntse ba tlile ba matha ba ya godimo lefatshe mme a bolela gore ga jale Johannesburg e tlhola jalo mekgatlo e tlileng e ntse e le mengatang go lobana ga jale tjena ga o na le letho ba tlileng ba di entse tse ba di beileng tsa dibidiboto ona ka ona ka mono na wena o bona letshwa le ka nnete gore thudisano e ya bo rapolotiki le bo mmapolotiki ya gore ba tla ba tlile ba beane puo moo e na le thuso na kgethong tse re di etsang ge le maAforika Borwa o ka buisana le nna nomorong ya mohala e lenyane ya 073-150-5207 ntle le mono ka mane ka WhatsApp o ka buisana le rona nomorong ya mohala e lenyane ya 0785859531 0785859531 tsere sa tsao di amohela ha jwale ke hore bana ba Eskom ba patala di tsela ka nnete hore he ho tlile ho bonala e ka dintho di ya kopana ba bolela jwale ka pa company ena ya tsamaiso ya motlakase e bole tsela ka nnete hore he ho bonahala lekeno le letle ka ho bona ka bono me ke taba tse tlileng di le monate
me company ena ya motlakase e boletse jalo ka nnete he ba bone jalo profit ka mara tax e ka bang dibilione tse ka ba mashume a ka bang a mararo le khutlo tharo o ileng ha bona le jalo ka nnete he ha bana ba tle ba tshejwa ka papa kwala dibuka ka kgwedi yane ya tlhakobele selemong se utimo me ba bolela jalo ka nnete gore he pejana o ne o tlile o bona le jalo ka nnete gore he e ne e le nyane tšhelete ene ba e thola ka selemo ene ka ba dibilione tse ka bane tsome e lemetse ka bang e mene me ba boletse jalo ka nnete gore he tsena di tlile ka morarutlo o tlile o bona le jalo

khutlo pedi mo ileng ha bonana jolo ka netore he ke ditifitso tsa matlaka se mo ding ha bonana jolo ka netse senyu duile ka percent tse ka bantse ne khutlo nngwe me a bolela jolo ka netore ke tsona tsa ntse re tle re di bona me antsa bolela jolo ka netse go ntse o tle ho ena le dintlafatso ka Eskom mana me ba tle ba bona jolo ka netore he ba batla hore ba tle ba be le menyetla e meng hape e ba tle ba tla ba bona jolo ka netore ba tla sebedisa jolo le tsena tsa gase mo udeng ha bona jolo ka netore he o tso bona etse jolo ka netore he ba se ba na le tsetelo ka pa pua fela ya ka dibilioni tse ka ba ntse le tshume go totselela hore o tlo o tlile o bona jolo ka netore he Eskom e tla tle e dibise ka hona ho tseno ka ofela me Eskom e bole jolo ka netore he di palo tsa bona tsa di tshelete tsentle tsena jolo ka netore o tlile o bona na ro go ba kue jolo ke marangrang a bona a tlile ng a ntlafaditswe me hona ho bolela jolo re ba tla ke ba ne ba bone lekeno le letle haholo me bana ba Eskom ba boletse jolo ka netore lekeno le na la bona le letle ho ile ha bona jolo ka netore la ba programa ya bona e leng ya na ya etsahala jolo mono mo ileng ha bona hore ho ile ha ba le kgolo e ba e lebeletseng hore e tlatla e ba teng jolo ya 45 billion ya ka selemo sona sena sa 2026 mme ba bolela jolo ka netore he ba lebeletse hore selemong sane sa 2029 ba tla ba entse lekeno la 70 billion empa he bona ba ntse ba tswella pele gore ba ne ba re tlatlape re le baai ba Aforika Borwa ka gore tefelelo tsa matlakase nne di ye hodimo gagolo empa he re santsane re tlile re emetse jolo ntate Ramakgopa go bona gore na ebe o tla tlisa butsi tsona ka hare ho panotsena tsa motlakase tse tlileng di bonana jolo ka netore he di tlile di re tlhokisa botsitso ka tsela le mofuta jwa mane ka nnete ditjeo tsa matlakase ka hare ho Aforika Borwa di tlile di le hodimo haholo hona ho sa batleng jwalo ka netore motho a na a tlile a re o ya kae ka tsona empa he ditjeo di tlile di mpe haholo ka kwano me hape tse ding hape tse ntse re tlile re di sheba ditabe mona ke mane me rile ra bona jalo ka nnete gore he go na le boqhekanyetsi bo ileng ba nna ba etsagala ka mane ka Tembisa Hospital moqosiwa mono e leng yena Stephen Joel Gavondijaru go boletse jalo ka nnete gore o sa ntshitswe jalo ka beile ya diranta tse dikete di magolo a ka bang a mabedi ke lekgota la dinyewe la ka mane ka Palm Ridge mo o ileng ga bonana jalo gore ke ka mono mme na le ena adumelo masome a mararo le metse o ka bang e supileng o ile a llelwa ke ditshepe ka mane ka boemafofaneng ba OR Tambo International Airport ka morago re o tlo o tlile go bonana jalo gore o ne a tswa mose o mamatle mme kopo ya gae ya beile yena Goviandru go bonala jalo ka nnete gore ile ya kengwa ka morago gore go tlo o tlhile go bonala jalo gore he yena go bonala jalo ka nnete gore he ga se motho ya a tlileng a ka baleya mme go boletse jalo ka nnete gore he le kgwabo tsa gae dintho tsotlhe kago fela tsa gae di ka gare go Aforika Borwa ka kano mme go boletse jalo kapa go ile ga bolelwa le lekgotla la dinyewe mono gore yena o ne a tlile jalo ka nnete a ke ena e a itlileng a ile a nka qeto ya gore a tla tloe gona matšhabeng kwana a tle ka gare Aforika Borwa ka kwano ka morago gore a tla tlile a utlwa gore go sona lenyewe ya phuputso kgathano le ena ba lekala la di-hawks ba ile ba bolela jalo ka nnete gore he bona ba tlile ba na le bonnete ba gore basebeletsi ba ka mane ka Tembisa Hospital ba ile ba nna ba sebetsana ga mmogo kapa ba sebedisana ga mmogo le ena motho enwa gore a tle a thole jalo tshebetso ka gona ka mono go utlwagala jalo e ka go ile ga ba le kopo ya tefelo ileng ya kengwa ka gona ka mono mo ileng ga bonana jalo gore ile nne ya hinahinwa ke ba bang ka gona ka mono mme go utlwagala jalo gore diphuputso mono go ile ga e ba le gona gore go tlo be le go nyenyelepiswa ga dikete tse ka ba magolo a ka bang a mararo a tendera ka gona ka mono mme ba bang ba etsang diphuputso mono o ile a bolela jalo ka nnete gore he kapanyeweng eno ya gae o kenyeleditse jalo boqhekanyetsi le bonyofonyofo ga mmogo le gona go etsa nyenyelepo ya ditšhelete ka gona ka mono e sa bontshe le metlhodi ya yona ke tse ding gape tsa dintho tse tlileng di bonagetse jalo di entswe ka gona ka mono kapa tse tlatetsweng nyeweng eno e tlaeletseng ka mono ka Palm Ridge metsotso e mashome a mabedi le metso ka banye tsheletseng pele re tlatla re fitla goreng ya bobedi tshebeletso e mametseng ga jale ke yona gao ya lekwa

FM 91.0, the heartbeat of the planet. Nakalibitso Kidini and three Mokomong. Motata Kantoro Kama Negana Faping Lalasahaye Edin Tulane Mavuso. Usatide Ibile Dite Jado Huba Aigi ba Afrika Bura Panza Batide Bana Lidoko Manete Twaneting. Lenyanon Lena La Kopano Riadi Toto Le Enzung Akatala Ya Sezo Hore. Batla batlile ba itlhaise ka pele go lefapha ka mono pele e ba kwekwe tsa marao tse tla utlwa ka sepolo. Me go thwe ga jwale go na le toto le ne sile le ntshitswe la gore go tlo utlwile o ingodisetswe. Me go thwe letsholo lena la gore go tlo ingodiswe le tla qala jalo ka godi ena ya pele godinyaletse. Kapaili lela kala kape kala pele kudinya lezo seremoni sa 2024 mane moni ule habana la chalo ma manyalo asezo ata chile angodi sio le anasile asa angodi sio hore ata chile atsebe sa le lohana juano me hupende chalo rehe hukenzo chalo hore uto chile ubana la chalo roki kapa sana di bakuwe chalo kema la wane oring manyalo asezo ata chile atsebe sa le ibide abe manawo me hupende chalo kane chalo rehe ka selemo sa tsena di letsa tla tshebetsong ka selemo sa 2000 ka kgodiane ya pudungwana me go boletse jalo ka nnete gore ha jwale go tlile o bona le jalo batho ba sankang karolo ya gore batla ba tlile ba ngodise mangolo manyalo ano a bona a setso ba tla ithola ba le ka mo thakadi e fatelang ka gona ka teng. Bapela la ba ka bamba bararo ba amahangwan lenyewe e tsa itseng ka mane ka nice na mo ileng ha bona le jalo re le ka pamolo khotla wa African National Congress e bile bile le majoro ka mono e le nyena o bri tsenwa o ile ha bona le tlo ka nete ba bela lo ba hlaletsele khoteng ana dinya ba khatlo la bo be di tsatsene na ka jeno me go boletse jalo gore ba ide ba lelwa ke ditshepe mafelong ana sa tswa feta a be ke ka hona ka mono mo ile ga bona le bana ba letsholo ka palekala la seponesa la ka province ka mono ba ide ba etsa diphuputso kgatlhana le polawo eno ya tsengwa mo ileng ha bona le tlo gore ine le mo councilor ra hape ka mana ka ward 7 ka kapa le polawo ya mo councilor ra eleng yena mandla motiwane ha mmoho le mong wa boragwebo e le mandla tiololo me bararo bono go ile ga bonana jalo ka nnete go buile ba thungwa pejana godinyana ena mme ba ile ba bonagala jalo ka nnete gore ba ile ba patwa mafelong ana a sa tswa feta a beke mme bana ba lekala la seponesa ba ile ba ba teng ka gona ka mono mme go ile a bonana gore bekenyana e fetileng ba ile ba letsholong mo ileng ga bonana jalo gore go ile ha ba le motho ya ileng a tshwarwa mme e mong gape wa mopalami nyewenyeno ya tsengwa go bona jalo ka nnete gone etlhile e le e mong wa dipaki gona mono mme ga jale go bolelo jalo ka nnete gore he ketsagalong eno ya o thungana ileng ya e tsala gore le motho a le mongwe a tla tlhile a tswe dikotsi ebile le paki mono ga o seobe le motho ya letsweng ke ditshepe mme ga jale ba ntse ba tlile ba etsa diphuputso bana ba seponesa ke tse dingwe gape tsa ditaba tse ntse re tlile re di bone jalo gore ntse di tlile di etsagala. Lekgotla la molao le se le tlile le tlheletse ka thoko kopo e ne e kentswe gore o tlo o tlhile go bona le jalo ka nnete gore he go ne o tla ba le ntšhafatso ya moporesidente wa metlheng Jacob Dikeitlekisa Zuma ga mmogo le Thabo Mbeki gore mme sisi kapa moatlhodi sisi gampepe a tla tlhile a bone jalo ka nnete gore ke ka tsela le mofuta ofeng a ka nna a kenya nyewe kotsing eno gore tle e tlhile e tsagale mme he kapa baporesidente bana ba metlheng bona ba ile ba ipiletsa jalo gore lekgotla la le ka kwano ka borwa ba Johannesburg le phameng la dinyewe pejana selemong sena gore mme gampepe a tla tlhile a bone jalo ka nnete gore he ke ka tsela le mofuta ofeng a tlhile a ka nna etsa diphuputso mane go TRC commissioning le ka mane ka mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore go idaba le qoso ya setšhaba ileng ya nna ya etsagala mme nyebo eno ile ya nkuwa
magotleng a dinyawa pejana selomong sena maano me rile ra bona jalo gore he ba mogatlo wa ba buelele kapa ba semolao ba mbeki le yena advocate ngwako makeneji o ile a tlile a kenya kopo ya gae go yena atlhodie mogolo mme gampepe mono gore go tle o tlhile go bonale jalo gore ke ka tsela le mofuta ofe mo ka e tswang phenyokololo ya tseno ka ofela mme le go tla la dinyewe le tlhile le bonaetse jalo ka nnete go leile la diwa ka tlholo e ne e teletse jalo pele ke moatlhodi Leon Theron ke yona eno e re tlileng re e bona jalo gore e etsaetse metsotso a bo e shaba tla go bolela jalo ke 20 pele ra dibileng goreng ya bobedi.

thabela khunwana ra di tlhaku thabisa di ho o panya panya o faka moroko ha le khale ke tlo salamang o tsana ke ntse go batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse ya motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma nta te we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tsana di thuta ke re khala go fhamela di papo rutebella di tie report 40 sana let's rebel haratsi.

0: o tobane jwale le komiti ya galemo ka baka la ntho tsa ntse a tlile a dietsa tsa content le kwa FM dumela
1: le ka ntse teten
0: ke teng o kae gaetsedi yaka
1: e phetso ka mahao teten ga ke bone taba ya seponisa e tlaloka kapo mosebetsi o mongwe le o mongwe because ana jwale dintho tse sebetsang e se le tsotso ga e sa le taba ya gore motho mosebetsi ona kwa hae batho se ba etsa mesebetsi ka baka la gore ba tlhoka and ba batla go sebetsa ga e sa le taba ga o sa le taba gore ke ntho yaka ena e tietsa o kena fela mosebetsing o bane o ntshitse tšhelete jaaneng a sa sebetsa mane a sa bona tšhelete ke na ke a e gola wa lebala jaanong gotlela boyeneng ba hae yena gantlentle ke motho wa dintho tse tsa di-content tseo ke ena motho oe e one nete o wa e utlwa and jaanong o kena o gotlela mo a se a na le position e nngwe jaane e phagameng gona re shebile gore motho ke ntho eo kante a
0: molao se o tswile gore ka nnete ga bantse batho gola ntse o le jalo o ka ithola o se o sena tšhelete mme o forfetile di-5 million tsa gao di-6 million tsa gao fela nabaka ba keke ba baka ga o sheba
1: yena ga itlikile yena ntho eo ga a na taba dintho eo yena o etsa a kere ke nature ya gae phela ga e bane e le gore ke tlo etsa example ka wena ga e bane wena mokgwa wa gago o motho a bapalang ka batho ba bomme le ha o se o le moruti o ntse tse o tswelela pele ka ntho eo ga o se o bone jaanong power e se le ka saiteng la gago and o sa elele gore o ka nna wa tlhagelela ojeganeva ka tlhagelela and a se e tlhageleletse jone ke mathata o tlo lose everything mamela ntateng go na le nne o mongwe a o founetseng a re ntate thuso ke nagana na batla go buale because voice ya gago mo radio mo o sa nna ka yena gantle ke bigmama ke lebogo sanna seka yena gantle le nna ola kamphazamisa ka tsatsi le leng ke re ke mametse mang jale ke o kae ga ke re ke a sheba ke a bona gore ke lekwa a kore ke mamela e kutla o se o bua mabitso a gago ga se ntsa te thuso o sanna seka yena
0: Oh, big mama, kele wile hle mme, kele wile.
1: Kele wile hle mwanetso.
0: Thank you, Khatsela. Na, o bona ka maponisa a tla ba ka masole, batho ka ofela ba sebeletsa mmuso mona. Ke kae kae mona o fitla o bona, ke le ka bona emong. Ibile a le ka bankeng. A tshwatla phone ya motho yo nantsa ba hatisa mona mo re. Be. Ke mme. Me go na le e nngwe gape e nkutlwisitseng botlhoko le gale ntate hohang ke kebe ka tlatla ke tla go dada ka nnete ntate ntate dada morero ke e mongwe wa bo majogo ka mane ka Johannesburg ya le kopanong e ka mane ka Alex ne ba mo bolella ba re hela zoo seven a re hei e o lae makgetlo a mararo ko go lae bitsare ka nnete makgetlo a mararo a kolobetsa ntate yona a na tlile a mojwajwa e nngwe gape ketsagalo ke ena
2: Shai moto driver. Shai moto in hand.
3: Yeah, that was it. Yeah, the driver is in the motor. Yeah,
4: it's in number.
3: 078,000.
4: Oh, sure,
3: no. 078,000. Sure, no. This is over. Not
4: 1,000, 8,000.
5: 1,000.
4: 900.
0: Ke motho ya utlwang a re koloi ena e gannwa ke nna ke ba bang ba bahlekefetsi ba teng haholo karo Afrika Borwa ka kwano empa ha re so ka re bona toka e tlile etsahala ho leng ho kano ha ona batho ba hlekefetsang baahi ho fetisa jwalo ka bontate ba ditekesi mme ha o a tshwanela o botse ha o a tshwanela o tlo o tlile o comment

0: Kuhlokwe, President Ama2K, President Ama2K, Skim Sadrive. Dumela, Lumi, Foka, Ophele, Lale, Bama, Midi, Bosh, Sebali, Wa. Kuhlokwe. Tsegnaru, Ena, Kumani, Epi Mandi. Soso, Men, Zon 16, Tango.
1: Hello, so se tsinwe ne se wa ke utlo wa bua ka pelo pepa. Pelo pepa yo o ya so solo. Ma go la batho ba ba lenye ge fotse ha tsela ge forantse go kotliso. Ke batho ba ba so solo ba bo blue fan ba bo so we tu ba kae bo kae ba kae. Ko bona batho ba ba vale. Go tlile bohloko ha ke tsebe go ke ba subisa system ba o checka system go o sebedi go o di tshotse ka pa o dula kae ba sebe bodulo. Ke ho bohloko se mo.
2: Hao mamedi a thira a che tlamaga ba etela. Eh ba tlamaga ba etela ha hona ka nete ha hona tlamaga ba etela. Ha hona. Eh ha hona ba ka yetsa ntho. A pepi ska ta pepi wana sa tsagala dase a pepi ke hona ga tla hle ka nete re shebe ka mahlo a ka ditloleng tshotsho. La tsela tsa bonne tewa re shaba ka di tloleng tshotsho taba yena ya bona ina ka nete a hona. Ah se ri si tlamele le kana batho ka ofela. Tlamele be ikwale ka nete. Tlamele be ikwale. A hona o gathanku ka pere le khale bafana. Ah le khale mamedi wa ka ona ntheka e tshana le ne ka itsala. Le khale. Re tla hle re shebe ngane so kwa. Ke le bile mena hana ka go tletla go tsebise ka taba tshwana le ena. A itebetse mena hana. Tsaka bona ga bona ga kwa no bona ka nete wa the bona ba tseng thotse ba tshepisa o ba dietsa na. Ha? Ah, sabe si tla mabe ikwane. Le khale. Ka tsa bona te wa go bona ga tola ka ga tla yetsa ga le kwa FM go tlona be he. Ho etsa lang ka monno bana. Ke gona ka mona ka Afrika geng ka kwa ma ke. Re tla le ka o bona bana ga tshela motho go na be he. Ho etsa lang ka monno ke re etela go utlwa taba tsa bona tsa marwang. All right, thank you, Naskim Saka. Tanko. Pepi ki hona kek. Askisa. Arwana ka kwa not. Ay, suka man. AJT. Ah, bona. Springy. Summer. Have I won? AJT. Kiri sasa ka ofela. Ay, suka man. Ay, haba utlo hele. Wena. Haba utlo hele. Nande. Haba utlo hele. My soda water. Hashtag mama kimanga ara kimanga okay mama Kelly ka kwano mama Kelly mawela tshapiso ni a timonza hashtag much love for you tanko mama Kelly much love for you too and ask him saka ni atsana mama Kelly kidi ss spring summer spring how khono bona papa ngem tshiso fela ntate o tswana le autumn le winter ke part of fela

0: tamata monati tsabela tsenya mamratwa tsabela tsenya le kwa FM mama kubunga maholo 91.0 MHz the heartbeat of the vala mameli watlile nako jwale tsheda mameli tsabela tso ya le kwa FM ka kwano deni moremo khomong o santsa o lukisa taba tsa ka kwano na mameli tsabela tso ya mamratwa o tlohle ka neta kena ka kwano o kenetse mtate Phadima wana mamedi wa setsa mamagato a ngwane so hloka o phumola mamedi a me ha ona se sa
1: kona so ka o phumola nna ho ba ntse na ke se motho ka ka nne ntse na tlo ikie ba ka
0: ha ke a tsholwa lo de ni ha ke a tsholwa ke ne ke itse wena ga itse di a motho ha ile tjena he ne ke itse ha ile tjena he wana ga itedi aka tlokwesto o kanete a tshoto sa kata o utlisa o fielding o kwana mogomo maga wetsa jwa maga ke ga ba mse ba o tletsetletse ngwaneso ba matla le ka 12 bosipo o mama metse ga di o tlo fela ke ne ke kopa bua le ntate Phadima ke batho le ka 12 ma
1: whatever
0: le show ntse bosuma go batlwa ntate Phadima mama
1: how to le mandle tatho ja no sa bapalo wa e bona he
0: ha e check ane dai ke wa bona kwana ye ntate Phadima ke police ke ya lutlwela gona ga bete gona wa tadi aiyebo o ntse o kena maoto go shebile
1: khale ke kene ha o na mahlang o tsapa
0: How? ba ga ntantsa bua a de o utlwa ntle mothona ka wa o tsofatsa eno
1: ke la ga utlwa mothona ka o bitsanye a o bitsa ntate molola butle ine ka nthe
0: ba me re tsamela tsene go efe se tse ke ntse o le ka re kutlwa he ba me jwa ka a sa tsana ga di ba ke tsa ha o sa tsana teng ka kwa no deni mo khobunga bana ba me tsamela tsela mo rata o tlo tsara monate ka le moja ka tsona tsana tsa mela tsona nya le kwa na he motlokwa ya motshehadi tse tla ba tlokwa slender by popular demand se tse ke ntse o le ka mamidi wa ka na le wena ha ke tletle he ka nete re tiane tsa tsina o sane ha fara kwa ti a ga tile follow me on social media pages se ke je itsotetse on Facebook le je itsotetse one more can zeng ka ba khotsi teng je di totetse one ha ontso o kena fela tobetsa follow tobetse like mono no wena mamedi wa ka ka bona ka Twitter @jt.sotetsi ka bona ka TikTok jt @jt.sotetsi ka bona ka TikTok please do like and follow my page as well do not like fela mamedi wa ka o mo follow e hape bo follow ba o qeta o like mono no taba tsena tsa go di like di sketsa le kana le di followers ha ke ukwisisi ha mamedi wa ka hleka nete ha ntse ke posta mono no ha ontso interact I shall follow you back. Juan kapa juan. Wa utwa he. Ki ona taba. Bona skim sa driver. Bona rien. Sa ule kana from 3 to 6. San sen tere. Khotume sa atyola fela. Hoto hona ole ba wena. Eba le mamedi bo mna te. Tuwele. Kebe sa ili.

0: You're listening to Late Night Sensations.
1: Motho montle tlhe ere ke go dumedisa tlhe ebile ke go amogela tlhe mo thulaganyong ya rona ya The Late Night Sensation mo le kwa FM 91.0 The Heartbeat of the Val. O dumedisa tlhe ebile wa amogela tlhe ke kodue mo nate ya ga Victor ke wa kwa lentswe mme ke setlogolo sa kwa radio kana ka sebele metsotso e soma mabedi le boraro. Re tswa jalo ko ureng ya borobongwe re mo legato la ntlha legato la pele la thulaganyo ya rona ya The Late Night Sensation. Ke rialo ke re gotlhe ko redizententlha motho montle ra go dumedisa re tshepa ebile re dumela gore nna le wena re tlo ba jalo ditsala go fitlhelela jalo ka ura ya bo some le bobedi mme re go ntse go le jalo fela motho montle ntetle ke leboge jalo ntate Danny Mogomong a sala gore le jalo ka melatsoneng ya le kwa go tloga jalo ka ura borataro a kgaogana le wena tlhe ka ura borobong ga go tlwa jale boretlang tse diphepa tsa rona re le setlhopha sa The Late Night Sensation rona re tlo go rala jaanong re go kgaogana le wena ka ura ya bo some le bobedi mme ka metsotso e le some le botlhano re tswa jalo ka ureng ya bo lesome ke mo nna le wena re tlebe re tsena jalo mo setlhogong sa rona sa letsatsi mme ka ura bo somele bobedi re tlabe re kgaogana mme ke sa go tlogele o le esi jalo ke go tlala jalo mo diatleng tse diphepa tsa ga The Midnight Cruise a le teng jalo ntate LT le setlhopha sa gago tloga jalo ka ura bo somele bobedi ba kgaogana le wena ka ura boraro mo mosong ga go tlala jalo mo diatleng tse diphepa tsa baruti ka tsoselo sa moya le tsa sedumedi ba dira jalo ka Breaking of the Dawn go tloga jalo ka ura boraro mo mosong go fitlhelela jalo ka ura botlhano ba boe gape baruti ka tsoselo sa moya gape le tsa sedumedi ba dira jalo ka The Gospel a go fitlhelela jalo ka ura borataro ba go tlala jalo mo diatleng tse diphepa tsa Iketsetse Morning Drive Show le setlhopha ka go dira motho o montlatlhe kere ke nnete e gorogile jalo kgosi ya segowa goe ke bua jalo ka molemirui yo o tla dikang a busa diroma moyeng ke bua jalo ka tau sebata sa setona sa naga ene a ja nama a tlogela marapo a tlogelela dintswengana ke bua jalo ka ngwana ga thanthabana o lerowa le maphate wa kgore sa tswaleng ka letlhakwe motho o montle dumela

bona gategile re ka tsatsi le long re baritse ka mogotlhe re tsene ka mogotlhe re tsholetsa mogatlhe re dire leba ba fitlhele re tshabana mone tonana ga re matumela ba ra class ba tagao ja re na ke je tithi go boletseng boletse ba pele ke mosadi a sa ikgabetsa nka bua ka mang sa bika ene msimana kwa lentswe stolo sa kwa radio kana ka sebele ene reng ga bua dina le di de ukwe lentswe la ga di ema mo chacha ba se bana ba tsaba ka re bua ke se ba betsa ne bana ga re nga ba kele go bopedi ba nna bo ma bopedi a go nna jana ba re shating ya sa re shate o duma sa mo ngwe ga nne ke le gaona tla e makgosi a batswana sebele a re pula ka batswana ka lerata ba re na

Mezzozo e sumama be di jalo sumel bo be di jalo re to jalo go re nya bo le sume re mo le khato la bo di la thula khanya rona ya the late night sensation mo le kwa FM 91.0 the heartbeat of the val ya nga ri lor next to me ke ne ke sambe ko bona lor yo jirin ha wa o tsufala mmele wa di khana bo gre wa lo motho o tlola from betting o tlola betting o thoma fatshe Dileke janu njana. Labona mwa utswa moname. Labona mwa utswa moname. O ruthagana bo thokwa ba salana na re modimo a go rata. Melotlo di gana. Ha o kitla o di dumela melona. Mar before ne go le bonolo gore melo di dumele. A o ntswa o gola. Wa gana mmeli. Wa gana. Ne waga tsana motho monle o go re buwe wa itse dio tsirintse ga di dira ga mo matshelong a rona a go bonolo re di dumela bila go bonolo re di bona re di a direga a bona ke eng motho monle ga ba mba rona ba bantse ba romela melaetsa jalo ko WhatsApp ka na ga nore ba bona gore o ka re go e sale le tiki e one Skype fela pelo motho monle tlo be connect sentle gore fela ke itse gore go diragalang ka network mme tlo be connecte sentle wena e romela fela jalo motho montho se ka fela pelo etla ya jaanong ke ne ke sampe ke go bolelela kere dio tse dintse ga di diregatse go thata gore ore o di bona di direga o bogole bonolo gore o ka di dumela goreng ke riano kere ntate ke yo motho montle o kopa thuso yaka le wena advice motho montle ka ntla gore a runyetse me mosadi ke motho chic wa omanya wa bona ke motho khona go omanya ibile ke go raka ga ka omanya gore bo sa lo sa dumela gore wa phela a go mantse a go sile lor disbelief jaano motho montle ar mar ke motho bere ka nka ka go ganna di traka jalo wa tsama wa dinage jalo tla ba tswa ile bo di overseas a tswile jalo mo dinageng tse tsa rona le bo Uganda kampale ko Algebria kwa a yo deliver dijo kampa yo deliver eng motho montle a re go na le nako mo ngwageng o fetileng a tsamaye le lobaka a tsamaye le lobaka mme o setse a mo romelela molaetsa a re ke imile ene ba re ke 4 months a re ga ke bala gore nna ke na le dikgwedi tse kae ke le monageng ke tswile monageng a iphitlhelela gore mo kara sengwanake mo ako a re jaanong ke tshaba o botsa ka ntla gore ga nka botsa lenyalo le le ka nnela fela number one number two o tlonkomanya madi a cha ga a ditse turunyana tse dintseng jaa madi a cha ba omana o tlo nkomanya ebile a ntwantsha and-e le bakwabo ba itlwaeditse go nkomanya ga ba mpone ka sep jaanong ke ire jang ka gore ga ke di bala nna ke a bona ngwana o nna totsa o kare a swaka ke tshabo o botsa gore ka gore ga e kare ke boditse jalo ka omanyiwa ke tlo ira jang kapa ere ke boditse jalo e be ra go ira di-test ya tla e ntare positive the child is yours ke tlo bereka jang ke tlo ira jang ka gore tlabe di lebagane le nna jaanong ngwana ke waka ke tlo o raya mang ke morare mare nna sentle sentle ga ke dumele gore ngwana ke waka ga ke bala dikgwedi le matsatsi di a ntatola ae ngaphantle go thata gore ke dumele jaanong ke tlo o bereka jang ha e ne e le wena no tlo o dira jang ke bala dikgwedi ga di dumele ke ne ke seo mo nageng e le gore ke tlaba ke mo dirileleng ngwana o go teng kwaka te gote ke mo dirileleng tota-tota ngwana o ke bala dikgwedi motho a le dikgwedi tse 4 nna ke na le more than 5 ke tswile mo nageng ngwana o kwagama a re mara go bua gone ke a tshaba ka gore
di ka tloga di antatola ke nna le ene motho mo ntlung ke nyetse ena ha nka mmotsa a ba ntshimolola nta re bona ha di ka tla di re positive ke batle go bona gaufi le ngwana ka gore ba kgone go dira bomme o tswe mo maphelong a rona le rona re tla tswa bophelong ba gago gone e ka re positive gone mo mathateng ao mo mathateng I'm telling you kore ga motho o mongwe a inaganakgang ya gore amare ka re ngwana o ga se wa gago le wena o bona gore mmaa ngwana wane a sewaka o tla didimala ka gore ena le mongwe ke ena a itseng sentle sentle gore ngwana ke wa ga ma yana ga nne le wena o ne o tla ira ja o e sose go tlhakatlhakana go tlhakatlhakana kapa o itidimalela fela o mo godise ka gore gone ka setswana gone ka gore ngwana o tlhagela mo lenyalong e tla o tlhaga e le lentswe ko a rona ari ra ja motho mo 0785859531 0785859531 o komplelo re ga ene le wena no tlo dira jang ha le gore batla ntshora ka mogala 0731505207 0731505207 o komplelo gore no tlo dira jang ga ene le wena wa o bolelo go tike kgwedi wa itse bomme ba itumela thata gore a gona re mme a ka re ga ke sho wa bolelelwa ke mme a re ke kgwedi tse tharo mana o lebelela kgwedi tse tharo ena re kgweding dithata re sa kopane e tla be e le mang thabo buo ka gore e tla ba kantwa mara ena o lebelela sentle ya go latola kapa o buru ka nako ngwe o ipotsa kapa ke hela ko ngakeng ngaka efte e bue jalo re le babedi maybe gongwe o tla dumela gore mafoko a ga tswe ko go nna kapa ke ire jang bane kapa ke itidimalela fela

0: Okay. Hey, Umvik, welcome back, my brother. Ke tshepa hore weekend ya hona le monate, man. More especially ha ntse o bua ka baruti, ke a utlwisisa hore bonnete ya hola ka potapota wa lo thola mokgabulo, man. Mokgabulo wa lentswe. Umvik, ke nna ona, ke ka Lakeside proper ke re. Ntse ke na le wena, Umvik. Thank you. Hey, motho montle. Wa tseba over the weekend ene re le ka mane ka thella boy ka mane. Ka zone 13 yo Vic. Ka pla mane mo hlolong ya di. O Vic ya. No ne re le ka zone 13 ka thella boy. Ne re sa tsane re lo feletsa. O mong wa lelapa la ntate nale. A ileng a re siya lefatsheng le ka kwano a moya wa hae o iphumulele mafahla tarova ya ne re kopane ka yena on Saturday e re kopane mviki le batho mono man be leng kgale re sa bonane le bona ya mviki ke tla topiking ye yao ena man wa tseba a ne re le ka dagathelela koe kala. Re ile ra e bua ntho e similar to your topic wa bona ya ne re dutse fatshe Mfiki man re tshwere mangwele ka matsogo but he bonnete ho no sena niks fatshe kapa ho no sena niks ka pela rona Mfiki ka mantswe a mang se re se buile re le sober. Okay Mfiki ho thata man e ho thata man e ho ba ntate. A gere o vigis ka o chore ntati. The question mark is in to say, hey man, I've been away for so long. Wa bona. Ha calculate di kgwedi tsa di tsamaileng. Listo o sa tholang sa re me am je tsa o imile. Ah, hey a dinyalelane man o vika dinyalelane. Jwale ntho e setseng ho yena ke hore ha ka hana ho bothola la ho e di results ha di etsiwe di re positive wa bona and on Vic I'm telling you hore ngwana hey ka tsatsi le leng o tlo etse ba ntho eno gone o e hana ntho e hore ka matso mong ono mo hana Vic ka o jwetsa kutlwana eno ba teng ho hang bophelong ba lona le babedi ha ono bona le kutlwana. Yabo. E se lo refela motho o montle a dumele. Ha bona a dumela se yena fela. Ha se yena fela ma. E re bua tjena re le bontate. Re ka ra tsona ke re ntotsi. Wa bona bophelong o Vicky ba lenyalo. Bophelong ba lenyalo ha ile re nnete ka ba temo. Ai wa tsaba bophelo. Gore ba bana ba rona e ne botlo ba mnati man ne tlo ka nako tse ding shebo Mviki o hodisa ngwana ka pa bana be seng ba hao just because e le ba mme o dula le yena o na le kelello ke ba hao kathe mme ke na tseba ngore ngwana ke wa mang ai bona e no ba tlo rula Mviki wena o tseba le ba hao o tla boetsa mietlo o selagela ngwana nku kgathe ngwana o hantlentle tshwantse o selagelwe pudi ke ka o tlo fumana gore bana ba rona ba gola ba le tjena ka jeno he akere kore ke bolelela taba gore ga ne re le ka mane re le ga e bua ntho e jalo Mpiki ke bona ke re ngatana ka yona re batsaya ka nako tse dingwe akere a se re kopane mane mane re na le o botsa-botsana o fumana qetellong re bana le moqoqo re bana le topiki e Mvika a kere maikutlwana ke aka a kere ho dibeitwe ka ona ke aka maikutlwana kapa ke se nna ke tlang ka sona se ne re se qoqa wena o ibeile topiki ya hao ena ke a ke input ya ka ena a kere ho dibeitwe ka yona Mvika hey I'm sorry se ke le nako e telele ma re khuma.
1: Ya, ke a go lebogatlhe.

na mogotsi wa ka e nkwika yo e o leto e patiri ataka e botsa le yena ke nna ko mangala botsa le yena a na ke tsebe mama ka o fela ho tshwenna e dong le ngwana hona o ja botsa le yena e mama nga ngo bala haye botsa le yena ke mwana mo dola e me di aya tlala ka ditikateng ka mona botsa le yena ke bezo mwana ila yo ngwe tsela ena na ha yana o luka diphotholo botsa le yena

ne se bana go le mo go tsa hlema shwele mo robedi bo go tsoga fela tsoga na le ya bo shwele mo tsimedi mo go tsoga na hlena no na go hopola hlega go re na le ya bo raro na mo go tsiya ke me ga tsena mo go tsoga hlela go fela na ntjo bo re mo ke hetse

Come on. I would have a table with a table with a little shape, Mona. I don't want to get a little shape when we do a car. Can I eat the pool that's a pity back in Sabatobo Mail about Tobin Tati? Jolagal, how long to untati, Bamiduaka? I won't do it a fella Mona. Okay, it's a joang, how car tola running a banemba how by Baba Rarone. Ale mong kapa second born ke wa ha wa madi me bana ba ba ba mbala mkhotsi waka o shatjwe ga ka nyi o sebeditswe ga puring kunzele di ale motho wa ntate ole motho wa ntate ba medi waka ha o ka thola go bana mbana ba ha ba ba bana ba bararo banana ne ale mong Banimba na wabarraru. Kaba second born kapuno na wawuketela. Kap ale mungu. Hobo wana balaba kakuchena mkotu waka. Hasiba na bahawo. Kinsi uka sita ule mutuwa nitani. Mea ule mutuwa me mkotu waka. Hauka tola kumuna waha mkotu waka. Uwe nze wanaka nche. Haule mutuwa me. Hauka tola kumuna waha uwe nze wanaka nche. And the worst part kukufele mkotu waka. Waneu abale munyani. Hoba na baluona. Wantola ngeri. Kapo give me call. Yeah, okay, it's a joie. Mini wane no mamidu wako o hleile. Sense lidu yale abuti. Okay, it's a joie. Akeri kukri mamidu wako. Haole mutu wante ate kwa tola wako. Mane mbana baha baba kwa wana mkotu waka. Ale mkene ili mwa hao. Otwa ngono the rest ya sba hao momidu waka. Ki usi uka si etang. The rest ya utolo ka sba na ba hao. Ki usi uka si etang. Me wena lo mutuwa me. Auka tola ngono. Bani mba na ba hao bana na momidu waka. Auka tola ngani. Wana momidu waka. Olo mutuwa me jwa lo fela he. Auka tola ngono. Muna wa hao. O ente wana kanke. Ante ya dula lo wena. Ole motho wa mme. Eh, ole motho wa mme, ole motho wa ausi. Ha o ka thola go monna wa ha o yentse ngwana ka ntle. Le ntse dilula mmo. And the worst part go re fela ngwana eno mogotswa ka yentse ka ntle. O munyane. Ba ne mbana ba lona banana. Ke se o ka se etsa. Na o tswela pele ka marato ka ke tsa marato ka poihlile o fedile. Ke bo ke mana botse ga rala tia arana ke mthanga te mogotsi waka ke le motho wa ntate le jwalo mogotsi waka o nyeke are ke nka mahasona ga ke a tsama ya mwana motemo wa mmea ga jo nna la gale e nna motho ka ntiba jo lana we tona na we a ke matile mana ka frisi go tona dikago wait ka mo isa ka la thola le mse mi ye ga tangwa pa ga lo ne o tse le fashion ke pinif e ga pinif a tpine fela ga ga kwala ke a ga thola ke tla mafito a magago a ga pinif a ga thola ke tla mafito ri a magago ke le batla o go mfema maikutlo mo midi wa ka we listen we don't judge mo khotsi ba ka o bona ke nso ka setsa o le motho wa ntate ha o ka thola go bana mbana ba raro bana na mogotsi wa ka a le monkene e leng wa hao wa madi the rest ha se bana ba hao ena salente dudu ka ofela mona mogotsi wa salente dudu ka ofela mona na ho tloa ma ka thola go bana bana se ba hao ba o go bana na se ba ka ba bana bana bana bana bana bana bana ba be di bana se ba ka wa ka o mong fela ke nse o ka setsa tlo ga mona ke se bitswe ka bo mongkunze le team mona o tlo go bona se bitswe ka bo mongkunze le team tate ha khona ka pa ya lo motho a me mona mogotsi wa ka o thola go monna wa ha o ntse ngwana ka ntle ka kwanana thola go monna wa ha o ntse mo ngwana ka ntle ka kwana mamudi wa ka and a west park o thola go ngwana ngwana no no ntate ya khona ngwana no ntse ka ntle ka kwana mogotsi wa ka o munyane ba neng bana ba lona bana o monyane ba neng bana ba lona banana and o hlile ntse o dula le abuti and o hlile o ntse o dula le abuti ke nse o ka setsa 078 585 9531 078 585
9531 mkhotsi waka ke me kidu tsentle Look FM mentwana bona zwe dome ke heads Vumeletsa ha mkhotsi waka ka monoka 0785351 ka polo tsemane hle go 073 0731505207

0: ba ngwana o monyenyana bo ba nemba hao ba nemba no la buti mona ke nse o setsa na o dula fatso le ka khabetse wa ipupa mogotsi wa ka o re a tshenda teka nnete ntate o ntse phoso ka ntle ka kwana re ke go le ntate mona itswe mo lenyalong wa ka tsho mo rumo ka mangela excited ga fela mo lenyalong ga khotlelela khotlelela ka po wetsa jwa ka po khotlela e bile ntho tsa di bibele khotlela ke tsa mong khono wa rona bona ga sa khotlelela a ke go ke mo khotswa ka go ke mo khotswa hle o go mfema ikutlo wa ha 0785951 khotswa tse ya tsala mo tse ya di tsala mo midwa ga di tsala dumela hle
1: dumela le ete o mametse tlhela o botswa ke a nam tepega zone 13
0: thank you nam tepe ke le bile bona ba sala hle ke le bile bona ma midwa ga ke le bile bona ba sala wa tla go fela melaetsa ma ikutlo wa mo midwa ga tsina ka tsini o na neng wena we bona bona ka o tsela mofuto ofi mo khotswa tse ya tsala mo midwa ga thola me witswe ga ntle ka tlung ka maeng.

tshwere hantle ka nako tsa di-wheely malene mogotsi wa ka ga nka di tlhatlhile a le seng molefatsheng le ka kwane mogotsi wa ka a jere mobu ka dipeta ntateng gona tla tlhaya motho maleng ntatare e papa yaka ke mang jwale wena jwala o ke mang jwale a tsega tsomaya 585531 a ko oetsa fela mogotsi wa ka wena ka polo motho wa mme o tshwara thipa ka bagaleng a ntate o ntse poso ka ntle ka kwana mogotsi wa ka ga a tle ngwana o ke mamae lapeng mona e tse o ntse o nthusitse kana o thuka kakaekaekaekona ntho ke eng taba tsa dine bo dilabor pin a re e o nga foletse dipaining tate kapa go nonononononono o fedi ntate o ntelele o etsa ngwana jwang ka ntle ntse ke le teng ka mona I don't tell it. Ntate ke yone o entse ngwana ka ntle na le bana ke bana ba bagolo ntate jale o se o find out gore ntate ke yone yole sentse ngwana ka ntle ka kwana ande ngwa yone o monyanyana baneng ba lona monane baneng ba lona bana ntate le ntate o ne a meentseng ka ntle o monyanyana ande ntse di dula mmogo le ntate keng seo se etsang wa dula yola ka otho motho wa mme ke ena gagang lelapa ke ena tshwereng lelapa ke ena pelo ya lelapa kapa go tšhea e kgona tseele e le monateng tse fela a gaano a ngwana mmera fela a gaano lt ice cream mogotsi wa ka e fela ntse le monate a go ya fela se sa feleng sa tlhora ya botšhabela ke re jwale a re bue mogotsi ake a re bue mogotsi wa ka thotsa idi a tsela mamedi wa ka thotsa idi a tsela mamedi a go thola mammala ba mofutu bona ba e sale mogotsi wa ka a fele fela ka ntotseng enyana mamedi wa ka ke ng tsona tseno mogotsi wa ka ka go ke batlana nna ife ke re tloke mogotsi ke ra go nnana bana ba batla ke re tloke mogotsi wa ka o kogane o e tsela jwang ka nako tse dingwena mogotsi wa ka mo le mantse re la yana e re maemo a tsena tshokopana yona bophelong o botse ba futa jwang ka go bona o tu bana ba le tsena tsiya mogotsi wa ka bana ba le tsena tsiya a te ba tsadi tedi ba tedi misana ba tsadi ba tedi misana bana ba le tsena tsiya ha re tinta ne tsiya bontate basadi ya re nngope hey tsena etsa la mogotsi wa ka ke ka o thola nga go tsega ta mogotsi wa ka ha o ka bo divorce court mana mogotsi wa ka o tla go bitlolo go di etsa la ntate ka malapeng ka mona ntate a tswa fusien tloa ha ile mofuthu le mkana mogotsi wa ka a siya zabazaba asiyeza bazaba ntate o mane le frigete bo khotsoka ya le ATM ya metso e bona ke re a tsama ye mkhukhu a o botsa le baka he mona ho etsa la jwa a re kukune ke re ke se khore ntate mme ona na peka na kwena ka ofense ke re ngone no kwa ka bana bana ke ba ka ofela bona ga tsa se ba ka ofela bona ngwana ka a wa ka o mong fela pele ba tafa ke go ke mogotsi wa ka ke go ke fela mogotsi wa ka go gore motho wa ntate ke eng se o ka setsa ga o ka thola o nganeng ee baneng bana ba bararo bana ba ba godisang a le mong fela ke ena e leng wa gago ane nako ena kao fela ntse o dula le a buteng kere ntse o dula le mme nako ena kao fela jale o thola gore ee ano man gona ke sebetse gong kompodi ntse le teng ga o se ena a thole ka manare a khona man
ntate o bentse ngwana ka ntle ka kwana mane he he o gola 2000 ranta maga e khona na kwena fela 2000 ranta le ntse kopa ga ke ha le ntho di nyuluile maga e khona tena setsa no tsena e khona eh aba re tlantlantin tlong o tsela go he dadi ga budi gona o bentse ngwana ka ntle ka kwana ke ntse o setsa ngwa gotlela ka potsala jwang wa gotlela kapo botsala jwang ka wena na mogotsi wa ka lokwa FM mental policy de me ketse mogotsi wa ka me ketse mantitse malenge etsa melo le bokotsi ka tuna le bokotsi wa ka dumela hle.

e se bana go tlhomo go tswa gatlhe ha ntlo mo ra ke apile bana mo go tswa ga le kwa fela ntlo bo lozo mo go tswa gatlhe sekulate manya sekulate mo go tswa sekulate mo no ba sala mo go tswa gatlhe re fela ga tsena fela mo go tswa ka ga gutla gutla fela ga tsena pega taba tsa bona mo go tswa ha le tebe engwe e hlokolotsi serious ona serious note e ba tlang ke re tshebe ka mahlo mo fubedu ke re shebe ka mahlo mo fubedu tabene ba ka ikabang ka go malapa tabenana e ba ka ikabang ka go malapa mme tsone tse re bua ka yona etso mahlo kana uti mme ba le mamo sa mang uti go nna isandla sa kezana wena e jo lo fela mogotsi wa ka tlo bua ka tebena mogotsi wa ka hey ke ikilebetse ka mqibelo ke le ka kae kae ka mang ka sebukeng ka maneneng hey wena le qala tsa mo ke tlo jwalo

0: שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, יש שבת, Eliana we came ho tuaka ana fase kule timo ho tuaka hle ana defra go se kule timo ho tuaka mane ana defra go se kule timo miwa ka bola tebe mo se jola ya se khau se pe jana mane ho tuaka ro yani ye ba tebe mo ba tanna rona ke shebe shebe e bi ene na kare ba tla ke kentse di gogolo nyana tjena mo ho tuaka yena na e ba tla ke kentse maziboko ke tsubuketse ke a sebokela jwale yena e ba tla ke kentse maziboko ke tsubukele ene ba tla mazibuku ina tabe grave way ina o bana ke tabe ngwe ba ga dikabanga go malapa mmedu aka go thunga he bana bana ba sile bana bana ba sile ene go na ba ga dikabanga go malapa mmedu aka ene go na ba ba ga dikabanga go malapa ka bona mogotsi aka want to rent tere dietsang ka family tse dietsang mmedu aka tse dietsang e sa hlokomelo ngane yetse diphoso na ke ntwana pa etse mmedu aka go ngane ho sherwe ntho tsa mofu bana ba hantse ba phela na ke ntho ne petseng ho sherra dintho tsa mofu bana ba hantse ba phela na ho bana kana go tsedi ba mmidi ka ke thole go nanga kana kwa ntse kana go tsedi ba mmidi wa ka o thole bana ba ntse ba le banyane maneneng ho ga gadi sipoti bomalume ga bodu kgwara sa ba fitlhile mo se ba shega kolo yena ke aka kolo yena ke a motswala kolo yena ke a ngwana ngwaneso o sanke ntho tsa hemono tsa maka tsona mogotsi wa ka bana bana ba ka lua le mamma mogotsi wa ka ba sia bana ba le jwalo fela kale be bana bana ba gola mwana mamedu wa ka ha ba tseka ntho tsa batswadi ba bona ha ba baka ntho tsa batswadi ba bona mogotsi wa ka ke mane melegong he o tla mmona ga kgading kopaga mane ne ntate ka nyoloa ga kgadi mana sa Hey! Ema lume le na ka mogotsi wa ka ka mekhabanya sa tla mo. Bana ba sele hampe ba. Bana ba sele hampe ba. Ele ke me ke botsa tse mogotsi wa ka. Na o ne pa hetse. Ho shega di ntho tsa mofu bana ba hantse ba phela na. Ana ke ba ya fela ke ke nna mo mudu wa ka ke ba tafela ke re qoke ntate. Ke ba tafela nna ke re qoke mambedi wa ka. Ke re tloke fela ke re ukwe fela gona wena o e bona ka mogwaletse ya mofuta o fenta bene mogotsi wa ka nao ya ka wena ga o bone e le ntho nngwe e bakang qholotso ka go malapa ga o bone le setseng sa dintho tse bakang qholotso ka go malapa mamedi wa ka ba go tshela bokana go tshedi mamedi wa malapeng monane ntho tsa mofu di a shegwa mona bana ke bana ntse ba tla ntse ba gola mona mogotsi wa ka di a sheguwa e motla ikaba e nna ke nka hempe e nna ke nka ing e nna ke nka sekete e nna ke nka ing mamedi wa ka bana kana kone ba sa edi gotsela mona mogotsi wa ka ka le go baotswadi motswadi wa ka baotswadi ba gae mogotsi wa ka ba ba sedi dintho mara he ga ba gola ba sela letho wena mmangwane wa twati mogotsi wa ka sala go katela gae ngwe 1970 a lo tlhokatseng kgono le teng go katela gae ngwe lonke ditlhakwana tsang kgono lonke ditlhakwana mona mamedi wa ka o se go tlile ka mogo motswala o tlhokaetse kapa ka mogao kgaitsedi a o tlhokaetse o se go utlwa mona tlong ka dintho tse mona tsa gae mona o se go utlwa tlong ka ntho tsa gae mona mamedi wa ka na o nepetse na tla go bala bana ba gola mona mamedi wa ka ga ba tsaka ntho tsa batswadi ba bona ke lebore bana bana ba sele bana o sele hampe ngwanaanongwanaanoo sele hampe ntataona se tseana gona o futsega ka bommae a se go futsega bommae tate o tseka ntho tsa batswadi ba gae o tseka ntho tsa batswadi ba gae e re a rata le gona gore bana ba sele bana ba sele bana ba sele ga ba tsaka ntho tsa batswadi ba bone e mo ntate o tlhola ka nako tse di bogagadi bo mamang bo ngwanome mamang mogotso ke bogangwane mamang otloetletse ga go botse gala ntho a e rekileng ka mononong o itsebela fela go ka motlakase ntho a rekileng ka tlhong ka mo ke motlakase o itsa ke a lefula mamang o nke lefung ga o tiropo ke a mamang inje ya mamang batho bana go fela ba bua ka bana mogotsi wa ka bana ba bona hey bana ba bona no tsena mogotsi ga ba letho ba tsa masterate mona wena o busy o dumo tla sentate ga o ba le feel lift o petsa mpitsile ma bibin o petsa le bipipa o yetse pela bona na so sa ka bona bollo ntwe no mamidi wa ka ka ba bo pelo itelele a ke re bua ke re bo mogotsi wa ka na ho ne paetse ga rutela mamidi wa ka ho lo sa le rona mogotsi wa ka go tloba temolo le yeto lo go rona ntate bona go tloba go khadi mamma re tsene tsene paetseng ke di fetse tse fotse tseng di fetse o la ka tse re rutela mamidi wa ka ntse re rutela ha ho lo jang go yena go di ya botle mogotsi wa ka go di ya botshaba re khaba ga se tsa rona mogotsi wa ka nne re botsa ndi phoso be re di etsang le batho ba hore ka pa le malapa le ba ka nkhulotsa ka go malapa go dinga ka mmile tsa ba ka nkhulotsa ka go matsa ka go malapa mme wa ka le le go keng ga nna ga di ga le mo yetla go ge di fetole be ka gona wena dumela
1: le to bana a go tumedisa ke bile go hlomphile ha ba nepa hala ba ntho tseo ke dintho tsa bana ba mofu ha se tsa bo rakgadi ha se tsa bo malome batho re tswile pele ko rata mafa ene pele mane be qaka ha e se qakile mo ba tle ba re bana bana ba telela ene bana bao ga ba gola mo ba tlo gopola go batho ba bankile ntho sa rona kere ande e ba legelene le dene la ga e sale bana bana ba tla batla bophelo ba bona kao fela thank you so much ke ntembetšhone ka zonte
0: thank you sentombi e ba ba ratapi motogobe bana bana ba sele bana mogotsi wa ka ga a samelelise ka selepe mo a meletse ka selepe mo ntate ka go jwetse ore a dima motšhana wa mpolaya e motšhana wa mpolaya Echani chani wa mpolaya. Re ngwana ona o sile ona no ke ne ke moya ditshile. Ka tja ga tsebe ngo tsa kwe go bona batho ba tsantse na mogotsi wa. Re tsaga di ntho tsa batswadi ba bana mogotsi wa ka. Ba ntse ba phila. Ela nna ntse re tsa fela ba medu wa ka. Ha ke nna ya ka nna ke nna ka re ngwa mogotsi wa ka. Re ka ding ka ga di bia ntlong ya nene. Ha ba ke ga bona ke monana. Ga ding ka fela ga di bia monono. Bana bana ba hola. Beba ya mono badinga e sinjwa lo go tlala ka la vanta ka wena ba tla o tseba so yo tlo ba go tseba venda ba tla o tseba lo tshutu ba go tseba ba go ba ka o tseba thembise ba o tsebeka e kae o tsama ka koloi hm ka le go ngwana wa sekolong ka maoto bana mufu wa sekolong ka maoto na ntweno ke imamidi wa ka ri bitsa ntweno no ye mfuto jwalo ya o shega di aparo tsa mufu mogotsi wa ka bana ba ntse ba phela ha o ne pa etse amtima a ile tuna peda ke go mtswala mona go tsa mtswala bana ba ba ka ba ka tsa ga tsutse go tsa mtswala tse maloma a bona mos ye le go bona matsa ma tlhaba go tsoga ba re fela nanga nga man ba re fela ona le wena mo go tsoga ga tsega tshelo tlhaba re fela lt ba re fela a mataka wa bona na he ke bolloi bona ba haisa le ba di high grade ntate a ke bolloi ba di high grade ntate ke di bala di batshi ba a re bona ke bolloi ba di batshela a re bona ke bolloi ba di ba tshela LT hm a ke re bua mogotsi wa tabena mogotsi wa le kwa FM nna ntle police lo meketse mogotsi wa ka ke kotse ha mpe tswa o tswela ke fetola mangwa jene ke ntse ke ntse ke kenya maziboko jene mogotsi wa dibirele ba bana mthamo itse ka go dibirele ke maziboko mogotsi wa ka o ngutile nthongwe ke ka ile bala Facebook mo ntwe ke yentseng wena Facebook mo ntwe ke yentse le etotla di Facebook ya ka ke le etotla di gara bracket DJ LT kampona mo e zeboketse ntate ba ba ke motse a rona mo ke di kipa di ntate ke di kipa di hey 0785 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555

0: Hey, Leto, wena. O qadile e nngwe taba. Nna ha ke hopole, ha ke iketse lebitla, ha ke hopolwa tsa ho thwa motho hlokahetse. O nsietse ntho itseng, ha ke hopole ngwaneso. Kapa ko re mohlomong meetlo enana e senang mabitso ha ke etse. Ntho eo ya hore ho lo hlapuwa, ho lo kutuwa, ho lo itsiwa, nna ke jetse ntho tseo. Ke kgola ho itswa ntho tseo ha ba kopane, ba shera dintho tseo ha ba kopane moo. Nna ngwaneso ke ba beha fatshe, ka ba bolella, ha o batla ke continue ka bana ba hao le legacy ya hao, re hle re qale nou. Re qala nou, bana ba hao ba hle ba mmamele nou. Ko re ntho e nngwe le nngwe re hle re etse nou, ha e le hore batla ke sale le bona. Ha ke batle tlo nsurprise, nna o so hlokahetse, ke thole hore wa nsurprise. Ke tsamaya ke batla ho qala nou, batla so wa utlwa hore ka nako nngwe dintho re tla re ke meetlo, ke meetlo. Ha re hane, ke re ha re hane, sa tsebeng hore e tlile ka mang lefatsheng le. A tsa ntho e bohloko hona tje, Leto, ke eng? O thole hore re tlo shera dintho. Ha re ya contributor le ho contributor lefung. Next. Okay, fine. So mong re tla re lefung le hlahile re sa nahana. Le ka mora lefu. Ha re tlo ba hlokomela even le bana ba mofu. Mara re shegile diphahlo. Ha ke re ho hobe bathong. Ke a utlwisisa hore tse ding tsa dintho ha ona hore batho ba bang ba di etsa di-course. Mara nahana ha o ntso apara borokgo ba ntato, a hopole bana ba hore ba ja eng, ba robetse kae, ho etsahala eng ka bona. A ke re ra rutanang bathong, kapa ntse ke re na Leeto wena kannete ha o ntso apere skete kapa dieta. Ha o nahane hore bana ba motho ka nnete ka nnete ka nnete ka nnete he, ha e le hore o so e entse kapa le a e etsa lona familing, ha o sa nahana, o sa hopola he. Ntho tse ding tsa meetlo tsona atjhe ha di tsamaye ka tsela ngwaneso. O fumane hore batho ha ba contributor ba ha bana tjhelete. Ka mora lefu botahwa bo tla beng bo le moo, dijwala bo tla beng bo rekuwa moo bathong ba senang tjhelete ya ho contributor even le di-veg. Ho ntho tse re di etsang ho le batho ba batsho di a swabisa. Ho rekuwe majwala ka mabitso ka mabitso, empa mofu o sometimes o donated hore a patwe. Ae bathong ke kgalemelane ma hei bathong jo lerato le ile kae bathong la samannete he. Ngwana enwa hloko ho patwa, hloko mokgutsi wa hloko ho patwa. Wena o tlo etsa after party e nngwe telele kana ngwaneso. Ha se bo selfish bokgopo kapa ke pelo e mpenyana so kapa ntse ke re na eto atjhe.
1: Wena, hayi mabidi ake thatha bena thatha enzima wena mabidi ake enzima e thatha wena mkhotsi waka mabidi ka vala kwa ifela ntho pono sido miketse mkhotsi waka he the doll o thola mufungwana ka hala ntse a phela mane mkhotsi waka he the doll ntho di kopana o ra hloka phufu ntate na hloka phufu maga ja u vidza ha hloka la mwana ntho di a ge di a dla dumela.
2: Ijwalo, ijwalo, ijwalo ngwaneso. Ijwalo, etswe ka Sesotho re re re. Setšhaba se se nang moetlo se a timela. Bana ba tlameha ba rutwe melao ya lapeng, ba baholo ba sa phele. Ba ba rute ntho nngwe le nngwe. E re la ha ba se batswadi ba hlokahetse, ba tsebe ba ba si ba tsebe hore batswadi.

0: wa tsena nthongwe hape ntholeto e ke potsang yona go hore nthe ya hore o mele ntate ha o mong a hlokahala ho buwe the commotion ntotsenana ke tsa bana ba mofu ntotsena ke tsa bana ba mofu ha wena o batla o nyala o tswe molana o lo iqalla fatshe ba bua le wena ha hao o qeta o pata monna hao kapa o qeta o pata msadi wa hao ba jwetsa bana ba hao toti eo already sentse ba jala go bana ba hao ba seke ba ba le boikarabelo ko go ngwana tla tsebe ha ba le 5 ba tle ba tsebe go ntlo ena ke ya bona ba le 5 ha ke batle ke hloile ka tsela kgetheile ntho ke hloile utlwe batho ba gae ke meetlo gale gale sela batho ba gale ba ne ba sa etse nthweng motho a latlhokaetse mme kapa ntate a batla go nyala ona nyala tswelela pele ka phelo ande bana ba ne ba gola hantle ba ba responsible ba ikalele malapa a bona nna I don't train a ke hodise bana ke ba hodisetsa lefa no ke mokgwa o mobe wa mafa gona je a ke ba hodisetse lefa batho ba gona je ha ba tlo nyala o katile lefa la hae ha ba tlo ho etsa dintho tse right o batla a ntsa tšhentšha bo mme ha hae mme o batla a ntsa tšhentšha bo ntate o katile ntlo eo bana bao ha qeta go hlokagala ba bang ba etsa nyaope gender house ba bang ba etsa botawa gender house ba bang ba etsa ntlo ba etsang bohlola ba bang ba e rekisa o so le ba re le pelo so ka ithubea motho ba e rekisa ka nako o phetse bophelo bo bobe wa ba example e mpe pela bana ba gago ka baka la go fela o no save ntlo bana ba gago ba o bone o etsa bohlola o tšhintšha bontate ba babedi ba ba gago kapa bana bao ba o bone o tšhintšha bomme ba babedi ba ba gago all in the name ya go ntho o save ntlo ga ona ga re nagane a kere ga bontsha number 2 le nna ga mo ke fosang teng le tlampontsha bathong ga re nagane gore re sentse re tšhanela bana gore ba seke ba ya sekolong o kila bana bana ba ona je le ga ba ile sekolong ba ba useless why because ntlo ena la ke ya bana ba ka ga bua ke re la ntse go phela ntlo ena ke ya bana ba ka ntlo ena koloi ena ke ya bana ba ka eng ke ya bana ba ka ba mametse ga ba se ba na le koloi le ntlo molemo go ba sebetsa ba ithekele koloi le ntlo teng ga oyo so ga re bone gore re jala thuto empenyana so baneng ba rona atšhe bathong a kere a ke re naganeng before re bua a ke re naganeng before re etsa dintho ga ke gane gore ga o thola motho le iqale lefatshe bophelo ga ke gane but you don't have to come and tell me kapa and tell bana ba ka gore ke etseng se ka etsang wa utlwa gore o hlompha e sa tlo ba teng moo gobane tla ga ba bona ntate moo bebagobeba complaina
1: I got a volunteer. ke batla ebe nako e nngwe e le renkeng ebe nako e kgethileng mme re tsebang re bua ka taba tsa mofuta o tjenana alabedi tjenana mme ke a kopa ga e ka ba le ntho nngwe o batlang ke re sekaseke bekeng e tlang ka la bobedi kana nako ena mokgotsi wa ka gaolo jwang re sie letabeng tsena tsa mokgotsi wa ka tsa ntho tsena tse re di etsang tsenana gaolo jwang re shebile tsa meloko mme re rutanang a ke go thwe um leloko a le ya baneng le ya fela ga leka go kisa sebope seno mokgotsi wa ka mme jale ke a rata re sebisene mmogo e re nakong e tlang bekeng e tlang ka ena nako mamedi wa ka e re bua ka taba tsa mofuta o tjenana.